0: says it's led to thriving rainforests being destroyed.
1: So what do we know about this NGP site?
2: Ang NGP area po na ito, eh dati na ho natin itong naulihan ng chainsaw na illegal, na wala siyang permit. At ang nakita na, ang naabutan natin sa akong nagtitistis is mismong caretaker, at sinabi niya yun sa atin. Oo, kasi hindi natin nahihirapan din umintindi kasi marami namang area na pwedeng pagtamnan ng mga puno. Eh, gumagastos ang gobyerno ng pagkalaki-laki para lang ilagay sa isang area na ito na pwede namang ilaan na lang sa enforcement, bantayan na lang, mas mabilis pang mag lumaki yung mga puno.
0: Strict rules are meant to protect these sites and stop heritage trees from being logged. Yet, we find new saplings surrounding these large stumps. Eduardo says the program encourages people to cut down trees because the government pays them cash for every seedling they plant.
2: Old growth trees na po to. Sa tingin namin, sa tingin ko po, pag ganito nakalaki, ang mga 60 years old na po to, 70 years old.
1: And there's no reason for it to be cut down?
2: Opo, tingin ko, di para pagtanim ng ganito, kasi nga ang area na to, dito tayo nakahuli ng pumuputol ng puno na gamit ang makina sa loob ng NGP. So, ginawang parang negosyo.
0: Eduardo says once they sold the wood, the loggers would have earned even more from the government by planting new seeds.
2: Ito po, titingin natin, mga isang buwan at kalahati pa lang to.
1: So it's recent.
2: Oh.